afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

wade nyina yɛ ne dea ɔne ne yɛ nyankopɔn sɛ nɛ wobɔ di no afrɛ yɛn bi a ma yɛfɛ ne onyamma no ɛsiane sɛ wɔmakono wɔ ho yɛ bɔbɔ ka me ho na yɛmapɛkya no na mensɛ wo ɛwurade nhyira mo